0: épousé na batati mbaiki
1: pona ah wa dingo buzi ya sana ngonje parce que ya je disa 11e cas minga so ki impliqué na yani ya kwa dingo buzi ni la lasso ton ekema yesa si na biso na 2h du matin ah wa dingo buzi timbaiki asala ngonjo ti ganduruna akuta zuti kodro si ala fangonjo ti betala
0: lena lena akwale so li di Georgette Gaogo sunu so si le ke kota commandanti la lobai le Fabia Kuso Fadale ke zage ya ti kusala na sese ti tenesi ala kiri na peko teneti pale ti se duchi
2: ki ya ti kusala so ekimuso ekisa kusala so maboko na maboko na itati so ala ki an jeunesse ke ti koli ti wale cha masika parce que eba alege ke gwani so zona ke on prete a ki wa alege ti gwa la pe e aussi na makunzi parce que ton dénonciation e ki dape kontone a petit ma ya pe men gangwe ni so e petit ten a fermete a ti tene marati so a ki a passe a petit ten a gati nti et puis a ki rafa joni mnenge ti koto e tienso na kugo
0: tindembe so ala so eke debuze nga na awa be Afrika ti bata ti mbaiki ya unda na kotazo ti kodo ti tenesi ala mana nduzu ango bo ti patango seduti ti tenesi abata awa be Afrika nga na agbaku uchala mbaiki Dieu merci Vancial Greviko dafona nonde ke luka
3: singila na la Dieu merci ale kingbene ye na nga ti singa na bata ti mbaiki ye barala
4: zoni la kuina la Ines Gredibel Bida zoni la kuina a zokwe
3: ala lingbi ti fana ye tonga na nyesi ala goda ti tenye a sumbe ti sangosu
4: e ki singila na la ndali ti kojo unda sosi ala unda na e Ines yoko kojo nisi e kiri na tene na unda chala fati e kiko kojo ni ti tene si e kiri na peko kete ti sara na la tene na ndo ti meni sango sango sosi e vunga ni la ni na nzeso a on ndali ti tene ti nisi na ngombe na maboko na bata ti loba mbrimbri na baiki nga na bagandu na peko ni isara tene ti yeso si a iri ni na anga ti mozo France ya tene justice populaire nga na sarango e ti ngangu na tere ti azo mbrimbri tene ti violence basée sur le genre sosi ama na nduzu kete na gbata ti la lobai ti tene si e gboto bangondo ti akota zo ti kodro na ndö ti akuale sosi ayeke bagigi lana la na gbata ti la lobai e kiri fade so na ndö ti hunda sosi ala hunda na e Ines ti fa na ala so ndangbani sosi abagigi mbrimbri na vaka ti bodili sosi ayeke na ya ti groupement use ti gbata ti mbaiki sosi mbeni seka koli so lo eke na ngu balota na oko lo wara kwa na pekoni tongana ti sosi e na ala kue e lundu ti ma peko ti atondo sosi e sarani ayeke na ngbunga use ti yanga ti ndabelele si pale so abagigi na ya ti vaka sosi e fani fade na ala nga e wara apikango singa mbagi na mbagi ti wabe Afrika sosi ayeke na ya ti vaka sosi e pale ni abagigi na yani na yanga ti ndabelele e pika singa na kota ndokua sango ti dafonono ndeke luka si lo hunda na e si tene e bemendo na ndö ti sango so si e lingbi ti tene e vunga pekoni na peko ti abemengo ndo ti e nga na ahundango ando so si e hunda ni mbage na mbage na tere ti asewa so si ye ti ngangu so asi na ala nga na ala so ayeke nduru na ala maseka koli so si laso ayeke na ngombe na maboko ali na ndö ti lo na yâ ti daa lo fa na e biaku so awa bingo kpale so azi yanga ti fenêtre ti ni ala ti na yâ ti daa ni si ala zi porte ni awe kozo ni si ala hunda na ni ti tene si ni sigigi ni fa mbeti ti ni si na peko ti atene kuâ so si lo vunga ni na e Ines e hunda lo ti tene si e mu lego ti lo yoko lo ye dapepe lo fa na e so bungoli ti lo ayeke mbilimbili pepe na ndembe so ti tene si lo kiri tënë na e ayeke gi oko ti koya ti mbeni maseka koli so si lo wara kuâ lo la lo yeda ti tene lo sara kambisa ni na e tongana e ngba na ndo so si kpale ni abagigi daa Ines singa mê ti e atoto si e ma biaku so afa na yâ tene awa dengo buze ti gbata ti mbaiki ala kanga ayanga ti andokua dengo buze ti ala kue si azo ti lini ti ala alondo ti tene si ague atetere na kota komanda ti la lobai ti tene ala fangonzo ti be ti ala na lo si tongana e bungbi asango ni kuâ awe e su tondo ni e tokua ni na kota da vungango sango ti dafonono ndeke luka lo yeda lo kiri na ni na e si e za lego ti e daa si e tokani aduti Ines aikemeni ngobo chukusala sosi esangani chitene eboto bangondo chi akutazo chikodro ndali chitene chise duti na yachi kota kodro komandati la lobae.
3: Je merci tingo iso ekeda est-ce que waralegi chitene abembendusi ya inga azosu ekena gundati chitene chifango zonga na nsingo yena ngumbi na maboko so warainga lawe
4: ilingbi chifana la chindembe so na pekoti a Bemengondo ti ngana a gimonda ti aye kwa sosi egini ata akutazo ti kodo sosi ayeke bemendo nando ti kota kodo komanda ti la lobae ala so eke bemendo ndali ti sedu ti ngana la sosi ayeke bando na ya ti gbata ti mbaiki waga awabe afrika so ayeke na ya ti kodro ni zo oko ade ahinga tënë mbrimbri pepe na ndö ti ala so si ayeke bikpale so
3: na peko ti so si ala so sango so aye atia na mbage ti gbata ti bodili wara ti mbaiki awe mbrimbri tënë ti sedu ti akiri na mbage ni ka awe ndali ti e ma na ya ti sango so kota komanda ti lobai afa so fada ala yeke zambeni gere ti kusala na sese
4: ti ndembe so siriri akiri awe na gbata ti mbaiki si ndokue ade tënë ti kota komanda ti la lobai lo mu yanga na akutazo ti atuhugu so si ayeke bata tënë ti sedu ti na gbata ti mbaiki nga na ala so si ayeke AGP titene ala kiri ala ma na nduzu ngobo ti bemengondo na ya ti avaka kue so si ayeke na ya ti gbata ti mbaiki.
3: Dieu merci et ba ala so eke kaye wara eke debuze na mbage ni ka na peko ti kuâ ti oko ti mba ti ala so ala sara ngonzo si ala ke titene azianga ti andö ti kango ye ti ala na ngoi so ala kiri atonda titene adebuze ti ala we
4: tatene Ines elingbi ti fa na ala so na peko ti pikango patara so si ala so ayeke azo ti lini ti awadengo-buze ti atuhugu si ala tengbi na kota komanda ti la lobai na ajuku bu ti lo si ala pika patara awadengo-buze ayeda awe titene si ala kiri ala de buze ti ala si lingbi ti fa na ala ti ndembe so ye kue aga nzo ni awe na kota gara ti mbaiki awabe afrika ayeke debuze yamba si ala so ayeke gue ti vo akungba alingbi ti vo nga akungba ti ala yamba
3: ka ti ndembe so duti ti amolenge ti kodro ni na mbage ni ka yeke tongana nye na dawa ti kpale ti sedu ti so yeke taso
4: awabe afrika so si ayeke na gbata ti mbaiki Ines nga na ala so si ayeke na ya ti vaka so si ye ti ngangu so asida ala yeke gi na gingobe tënë ti ala fa na e so ala lingbi titene si ala bata akota angiza ti ala na ya ti da mbeni pepe si ala yeke lango gi na gingobe ndali titene si azo so ayeke na ngombe na maboko aga si amu ye ti ala na ngangu pepe
3: ti hunzi na ni e ba ndokua ti minuska amu yamba awe ndo so si ala yeke duti da lani na atorogu ti beafrika ngobo ti sarango ye tonga so aga na mbeto na be ti amolenge ti kodro ni na mbage ni ka pepe
4: ayeke ye ti vundu Ines ayeke ye ti vundu biaku ndali ti so tënë ti nzi na ngombe na maboko angba ti ma na nduzu andaka kundu so si ayeke sara kusala na iri ti minuska na gbata ti mbaiki amu ni polele na nguru bia ti kodro sese ti beafrika awe si awabe afrika ti gbata ti mbaiki aba ti ala so ye so aga na vundu na be ti ala mingi tënë ti atuhugu ti bendo ti gigi so si ayeke na ya ti gbata ni ala yeke tambula lani na bi titene si ala bemendo na ya ti gbata ni si nga tongana ala yeke ge be ti awabe afrika ni ayeke na si na mbage ti mbaiki ni la ala hunda na ngangu na nguru bia ti beafrika titene si atokua na ala atuhugu ti faka si amu na ala agbakuru ti sarango na kusala mbrimbri titene si ala bata gbata ni.
3: Dieu merci e mu na ala singila
4: e nga kue e kiri singila na ala Raisa Ines Gredibel Bida
3: kojo si e konda ti kua singa ti e so e gue fade so e ma beuse ti yenga so na yanga ti parfait e di comme ici
5: ibarala Ines na yenga so bibe ti azo ayeke mbage na mbage na ndö ti gbanda tere mbrimbri na ndö ti Facebook na peko ti andau ti lege so aba gigi mingi na gbata ti bongi asara si gba ti ambeni azo akui na tapande ni mbeni ndau ti lege aba gigi na ndawa ti ndokua ti awe avada lezo mbeni aba gigi na tere ti lege so ayeke na mbage ti pharmacie wala na ndö ti kango yoro so ayeke ti danganga amitié mbeni aba gigi na mbage ti bimbo mbeni ndau ti lege ni abanga gigi na yanga ti yenga so na popo ti boy raptis na kasai nga na mbeni so aba gigi na mbage ti pk 10 na legiti singona banga ti batati bongi aki amina bagi tsa na uti legi susi abagi na yati inga susi amina zwa kete matere tsa la ndoni mingi na ndoti bana tere mbeni zwa suti kwa tene yeni aungbongo li chini na yati kete la ngo tonga su batia maseka akui gina ndoti legi nda liti tene tandao yini unda titene ndo kwa la polusu na jandarmari alimi titene abemenu nda titamlango tia kutukutu unga na kururu titene abizingi na ndoti la susi akina kururu wala kutukutu na legi nipape si amini susi akinyontala asamba si akikwina ini mine atene chulonga alimi si awanganga ala susi akisara kwa ndoti alege alimi tisara kwa titene ala sara kwa mboko na mboko na bumbi tia ala susi akawa kwa kutukutu wala ala susi akikwoto akururu titene aini alimi titene akai mga titonga supe pefade akpareti anda utilegi su alimi titene aguna uzu na yatamina ngu isha kigasi azu alimi titi warakwa mini zona su chulonga mbeti tonga na susi loku unda chulo tene nguwena alimi gawa titene ikwe ilondo si alimi titene isambla nzapa titene itumba yamba zabulu na ayi chulo solo kisara nina ya tinze chifondo su ikida mina atene chulonga anda utilegi su sinikabagi gina be Afrika ge alimi titi ba atene akikwa mine ti lukundu wala alimi susi zola sara yitu yoro sarga alimi si azu kwa alundu titene asambla si alimi titene kana legi na yatia mara yati itonga su mini nga atene chulonga ni bati ni titene ayi soa ketonga na yatia ururu alimi titene abile andoni mangati ina ke pase wala ina ke si mezu wake zi yangana andoni pepe akutas kodro wake banga gini bango nikiba akutukutu wake yuazu bani amini susi ake yuazu nanduchu kururu bani nga aini ako ngudoni nga akamina legi soa kina tereni titene amu legi fadisi amina kutukutu wala amina puru na onda akingada pe si akwali soa kibagigi amina zuna kingada susi akikwina ini na yati akawo wala na legi susi la yon saba sara si ala kikuchu kwazo wala ala kiti amina kakasatara nga kpingona kutukutu tala susi aka kutukutu ti ben susi atene ala kikwita la loronga mingi si mina gunda tere chulo atene donk a chauffeur ti ben niso ala ike oblige ti tene ala mugi loro lako lakwe mina gunda ti longa tere chulo atene awa boton kutukutu ok la si amu akutukutu tala ala mugi na apronti susi inga ti kpingana ini pepe si agugu akasara nda uti legi so ala ok la si amu tala ururu tala wala kutukutu tala na mina susi ala yon tala asamba wa si ala gwala akisara bale si akigangana kwa na pekoni so ok la si akikwitala na kururu wala amina kutukutu ni na loro ngangu mingi ni kubuna nga teretini tonga na elasi amu permi wala mbeti ti kubunga na kutukutu na mina susi ala inga ti kubunga na kutukutu nupe pesi akigana kwa li nando ti lege ines ifanala so bibene ake mingi nando ti banda tere nando ti tere tinda uti lege so aono na achala ngusu na gwata ti bongi asara si amina zwa kukui wena acha kite kodoro amina kwa li ninga abagigi na inga so na tapa ndi timini susi abagigi na abagi ti kilometre ba luse nando nungu kutu gwata ti rafai asara si azu usenga akui nga mbini so abagigi na abagi ti bombari so akina tila waka mini wakwa ti leta so akimbrimbre ti enerka lunga kwe lukui gindal ti tene ti nda uti lege ake amina mbagi ti abibe susi iwana ndo ti banda tere si ifanala na inga so la ines
3: singila na la tedi ayeke gi ge si kiringo na ndö ti asango so si ahon aya ti hinga so na ndö dafonono ndeki luka akondani e mu singila na ala so kue si ayeke fade na tere ti fonono ti ala asingila nga na orince ngombe so amu lego ti e si ala ma na mbagenika e tënë na ala alangba nzoni fade yeke tingbi tere gi na laingo so yeke ga na oko ngbonga lakue gi na ndö dafonono ndeki luka

batala nga na bandi musu te kaka yo moko maybe nyoso na mwasi na yo obaka kani lifele zwa pesa nga confiance lokola na mi pesa na molimo bandi miye

0: mani reti mozoko na lego tipi wen nati anda preti asango chinde kiluka na yati kwa singa mbae nandoti kodoti be Afrika Emmanuel Nazavie angwala kwa dit na ite nandoti ashiltana timbigeti ombo mouvan la soso ala kiluti mbrimbri na mungo mamboko ti sultan etman na kusala mamboko na mboko na la soki mouzu a mouzu poro na legeti tenetim maimba tikonomi na yati kwa singa ti laso fade fade ki dinge meti mala
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Uganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: I barazo kwese kima dafonono ndekeluka ikila kwa nati kwa singa mba iti be Afrika ingbala kwa ti saratene ti asultana ti o ubongi si nalini yeke saratene ti sultan etman
5: ici la Centrafrique
6: Dosso Bay Africa.
7: Kutara zavi mimbili, soe keginda chaye na sindagi chipongi ya singagi ya we. Zavi mimbili ibarala.
8: Ibarala mi ye mane samboli fis mbibara awa mangoi.
7: Tungatiso milondo jite nani, mbala kwa nati kwa singa mba iti Bay Africa asi ye kisara teneti a sultana ti u ubongi. Ala lingwi ti tenayi, mungo maboko ti sultan etman na administration colonial. Nanduti teneti kunumilani. Aike tunga nanye.
8: Ni muna la singila. Na yingasua on ingwifade na toti kodroti yesi mbafade ti vunga. Na wa mango dafanono ndeke luko atene nandu ti sultan Bangasu Rafai. Si atene nandu ti sultan Etman. So amu mbatati kusale na pokoti Rafai. Angbafade ti tene tene ambela tene nandoni. E parapo na unda ti ala biani nango iso si Etman. Ake fade nandoti mbata tongana sultan ti Rafai lumu fade maboko ngangu mingi na a na administration coloniale française bangatiso loke fade nduru na Félix Eboué biti dabetia wa mangoye mbitene Félix Eboué maratilo ake Guyane e na pokoni susi lo mandambeti na école coloniale ti la France yawe agande ti mulu Titoka na mbege tige si kete na pokoni agamulu atoka na toti kodrotie tonga na administrator ti o ubangi inango isu le si fadeka akelula le sarangangu kwa eti tene kusala ti fango ya kati tukia abagigi na kodrotie e zoso amu maboko mingi na Félix Eboué ake fade sultan etman bakatiso loke mayangati munju le kenduru nduru na tereti administration coloniale et le mou même ambege tia zoso ake bandu nando ti lwala bazengire ti lo si le mou même ni lo zan a disposition ti Félix Eboué si kusala ti fango ya kati tukia agande ti maingangu na mbege ti kemo gribingi la so a bien ereni mais na mbege ti kemo gribingi la si yeni a bagigi le moi bazengere ti lo so wungo ti ala kue alingbi baluse tongaso si lo za ala na disposition ti Félix Eboué si ala la si agande ti fa na ando so amanza ayeke da tongana nye si ayeke fa yaka ti tukia tongana nye si ayeke sara titene asuku la ayaka ni titene ala kue ala ba akodeni tongaso ala peut ti yoro tere ti ala na ya ti fango yaka ti tukia
7: so akia kuta mungo maboko ti
8: maboko kodo mungo maboko ti lula elegi oko nango isu si administration coloniale a tisangalo lo nayatia atenesu lo mwande nayati kadre ti conseil d'administration ti AEF biani lo gande ti tombela ti teneza si la France ya sara kwe ti tene fango ya kati ala gana ako deniso na kodro ti tongaso amolenge ti kodro apeti fayaka ti akeke so mbidolo ti fango ni ndoso e tongaso alingbi ti wara lege ti tene ala wara kofro ba akea kuta yesu etman asara nango yesu si lo kefade sultan nambegeti Rafaela.
7: Xavier Mbembeli na la inga lango balusi na gumba ya ti nzeti ngwerere ngusakia kongwa gumba ya baluta na gumba ya etman awarakwa na bongasu me ala lingwe ti fana wa mango kwa singa mba iti be Afrika luunzi lingo gbia ti lulani tungana ye
8: bia ni ujingo ti lingo gbia ti etman nando ti sultana ti Rafael ake tongasu na kwa singa soa on mitene fadi mitene ba etman na ata ti roi deni ti sese ti Gabon nga na ata ti roi makoku ala si ati safadi ala ti tene ala gwe akoka pa na ti matanga so aketo na 150e anniversaire ti revolution française e ala utasu la si ati sala na iriti u bangishari moyen Congo nga na Gabon mais kozo ti tene etman amu fade legi ti gwe na sese ti la France lo ke fade na akpali ti songo tere a onkwe lo kanga be lo gwe lo sara matangani a unja wa lo mbaka wala nje uta tonga so na ndoni isi lo gande ti kiri enango so lo kiri lo sina bangasu yani lo kena pale ti songo tere endosu lo gande ti wunda ti tene azalege nani amuna ni kutukutu ni na bangasu ndosu ti tene ni mulege iyo ti tene ni gwe jusqu'à na rafaika tongasu ni limbi ti tene ni ba a se watini a wali ti lo na molenge ti lo solo za na kodro on ye ti tene ni bala e loto na logolo sifade na mbegenika bali ti songo tere ni akiri aondoni si ake mwande lo akiri na lo na mbege ti bangasu ndoso e tongana akiri na lo na sese ti bangasu ake fade mbeni médecin lieutenant so eri ti lo ake siso si agande ti sara kue ti mu maboko na lo ti baton na si lo peut ti ka e kobela ni na tere ti lo me malade ni ahunzi nga ape e tongana si na lango baluse na omene ti gue na lango baluse na miambe ti nze ti octobre ngu saki oko ngbangbo ngumba ya na ndöni balota na ngumba ya seni ti lo ni alingbi encore pepe e tongana si na la yenga ti lango baluse na ngumba ya ti oko nze ni so bia ni lango ti etman agande ti wunzi e tongana lo kui na le 29 octobre 1939 nyawe ngana ngoiso morgue akedape e a kutazo akumanda ti munju so ake mbrimbi na mbeke ti bangasu ala ke buande li ti baton ainsi ala le kerembeni kuta matanga ndali ti kwa ti etman e ndoso mokeba ake mwande cercueil ti lo ake mwande drapeau ti la France abiande na ndoni e akesara ande kuta kpongo molongo na ndo ti lo ngbanga ti so amunju voko so na amunju ni so kue ake na mbege nika bia ni ala ke koka pa na ya ti matanga ti kui ti etman ni e ake gi na ngoi so si ala ga ande ti mu na lo mbeni parata kuta parata so iri ni ake la croix d'officier de la légion d'honneur so ala muna lo a titre posthume don lango ti lo ahunzi awe me a onkwe aga amuna lo ba ake akuta ye so atambula fade na mbege ti bangasu awe la e tongana matanga ti kui ti lo ahunzi awe ala ke mwande kutukutu si aga ande mu kui ti lo ti za na ya ti kutukutu ni si ague na ni na mbege ti Rafael ndoso lo yeke da e tongana sika awe wenga villa ti lo ake na kilometre oko ki batati Rafaini si akena tereti vila ti loso si agande ti onde kuitilo da ba aketonga so si lingobia ti etman nandoti sultana ti Rafai a unzinani
7: singila mingi za pembembele kojo kapati kwa singa mba iti be Afrika ti yenga su ake lutige inale ke tingu yande giki kiriki na akong munga su ti ba sultanati zemiu
0: singila mingi nala Emmanuel mba inila ala asayani na zimambako ambako na zavi mbili awa be Afrika amana wati nimbisu iki super tisi na mbege ti linga ti mangia chindara na ligo ti mama mukundi na osu kwa akina tere tilo sila su tongo mbila tala ake luti mingi na nduti sarangu eti ngangu susi azu aki sarani na tere ti ala susi aki akangwa so irla tene a personaje

0: Negeti pialo prokakti ouse so amu legeti tiribira nak baletin zara na be Afrika, akoli na awali kwe a ekigi okor na negeti pasasu.
1: Pialo sa ba gigi na legeti ndokusa la WHH, na mungma boko ochi dasa nukun ginja tu duni yambu bimbanga na ngorodwa ti be Afrika, ti mu legi na zo kwe tuwara ale ti kobe, akumbanga na mungma boko ochi batango ayama.
0: Pialo so akanga legi matamata na sango ti ngangu na tereti azu, nga na gbungo zo na ngangu. Ilingi tifa akpaleti ii na wandengoni.
1: Irindo singi na nzoroko 4043, nando ti rezo mou, telesen nga na orange. Ibumbi ako ti pinba mungo maboko, pika ngopatara nga na siri na ti vakachani.
0: Prokakti use, ifayaka mingi, ibata azo nzoni idutindu oko.

0: Sindiki Luka. Ignio Dunia.
1: Tenetene na ndoti kusala ti ala sosi akisukura abongo na yati apresing. Tangana imu abongo ti kigunani na ndoti sukura ngoni swa irina tena apresing. Amina kiash nduzu bongo ake akazaka sosi amina tasha kina tereni wala ati sosi apresing angu siki mwe kigunani na lati tene ala sukura ni na i ekibati give mungon ti tene iyu aduti pendere. Kanda kana peko ti pendere ti bongo so akbati ama mboko na yongoro angunga ti kusala ikida sosi azuna ki sarati tene aini aduti nzoni gini ya kepetondani nangwe so sitongani gana bangoni ala kesoroyani ala kezaswa nzorako ni agu ako nando ako ati so si atash akina tereni mingi akizangani ndeng sinani na pekoni awe ala kimuni ala kezana ya ati masini na zango na ati masini so akbati akwa kuwa kidaso si ala kesara na kuatonga na savon amena kia omo amena kia savon likid ni na akbati akprodu so si ala keza na yani awe sa tukungu dasi ya kesara atitene yeni azi azende soa kina tereni si bongo na vrutarara sinapekoni awe ala kimua kizana la ambini aki ole ni gina yati masinini tangana a ole awe ala kimuni aki repasini na pekoti repasingoni ala kizana yati nilon wala na yati meni buzo simbunga sosi alingu titene wala langoni alingu titene igei mwawe igei kimua bongo ti ni so singi kanda kusala tala so ahunda ngangu kusala mingi ala kiluchina nduzo teniti yongoro timbunga ala kisa kusala na produit sosi ake sara tere ale kikoto tere tala ikisara nga na tereni osi yinga so amina produit na kitinale ake gana palila so atinale chizuna osu lo kikpakarana lingbi titene lo guna danganga se lingbi titene muna lo yoro kana kana tere tala pali tala kusala tala so anzonye iki mingi ni hati kusala niso ake azu sosi ala ki wakofro tala na legini anwanti tene zonya gwandi walo gulo irie lo unda vene sinamara kusala so afa asoba kusala sola sara akimuma mboko mingi nasi wachala pengo na ekol chamu ringi ngalegi hako ti vongo na kobe na ati si wachala kusala ti awa sukura ngo bongo na ata pressing su aikingangu mingi ala seki na piko ti apendere anzu na bongo susi avrutara ra seki yu ikisara na baba ilingi ngati tene ine kusala sara na yati sukwe ala ikisara.

sango ngwati gwina chanda pecha sango chindeke luka ke bilete mna sango tsina nduzo na mbeke tsibi na lango tsila suna ndapreso la ekisuna mbeke tsila kakete singunza pa ke belena la mingi na tanzani zin kusala tsala lingbe tene ala gati gona yaka ala mumeni de longtemps na ngunza pa pikoma se pikana legi ala binatere tsala aussi et puis ala za allumer ni aussi la benin joni ndo mbanga tsi tsana ngunza pa pika de kida alingbe tsimna la pasa tsingwa wati koroka wati tsala nyo ngireti ndo ba ke balusi na ndo ni aussi na peko tsi kombite akima na baluse na ndoni mbramba singunza pa angala ko ti bele na mbege tsala kana sibit na peko ti be kombite ako grendo waso ali mbiti warani na a kikiti ako doso anguru tereti batati sibit ikirigi na batati bongi ti bele ti na ndapreso ngunza pa ake tarati gianga ti na ndapreso kite mbatsu beti ndozu na kene asina meni ngwe like sigi gireti ndo wa baluse na ndoni ota kanda kana peko ti be kombite akima na ndozu na baluse na ndoni miombe simbinda ke da ngwa ke tarati du kunando tu patati bongi na peko tu be kombite ala so ke sara nzine nzine kusa la chala ali mbitene ala grisa pepe bongo chingu wala parapluie to na ngwa pika ali ngutiza na litrati tene abatala kandaka ala so gutsi saka gozona la ali mbitene ala on ayo pepe na tarati gozoni ngwa ngati ngunza pa a petit pika gozoni na leti la kire e gondala na ndusukwe ale ke dasi ale ke mada fonti serere na timainga ndekeluka

0: tene lusi lungwa ti gili giti tene luleke regret meni kapati mungo biati mbata ti biati koto nangangu na ti koto ni na ti meni biti sangu su asigi meni yembini biri watongo lo kuso zefire mamadu lo tene a tene soko asigi si akwana liti maboko gya kikuta venela si asigi na iriti ni nala mango atorugu akuta ndoko asi eta major so la fasa tene abingo tene na liso abi na liti zefire mamadu ake venesi akiti tene abine neti lo nasese ngasi akiti tene a woko wara a kirna peko akusa la kwa susi atorugu chiko susi bi afrika akisara meni sango ni jesu mbati ya manzuda ake lo solo kena liti atorugu chiko susi churu sigi na kusi bi afrika si lo ke akpongo na liti maboko atorugu churu si soko na lea chiko root na mango agbati ya bumbi chiso ite sivili ya la faso tene ya kapati sango maboko ndo chiso chinyo ngona ni tipi kangwazo ti lango na wali na ngonga na tinjingo yesu si asana teresa sivili si na mango susi sivili so la tene aba tene ambili na poponi ake a torugu chiko susi churu si soki na chiko zo gisi ake na gundani mena mango lo solo kena liti bumbi ti ya torugu ni dimitri si ti lo tene a iso kwa ke giwa takasi ake na legi ni tepe tene chiso si meni kambi saso a fapolili si ake na la si ake la gundani ake da pepe sangwa gune na kodo wande na mali lo solo kena chika makite ismael sako si lo faso tene akuta to chiko doni kaso ake na ndo chi mbata ala zami ningo bo chiku sana si soa ke tene abigimbe tono ata zona chiko doni tene chiso asara yinga akuna ndambo toso wasi bati ameni ya kutazo susi ake sara kusala ti porosonga na ti nzapa na ti kodoni ka apa atene ake ala soki sara kusala atorugu soki sara kusala ndoro na tere ti akutazo ti kodoni ti aza maboko na ndo ti ala ona ni na popo ti ala molingbi ti wara wagbungo koko muntalatal musa dire yusuf dabadia wara so loyeke ndoro na tere ti ima mahmud diko kue ala kue so apa atene azala na mbeni ndo sosi ayinga ni pepe andaka loyeke na ti kodoni pepe si lo kue logo na kodo wande ismael sakuni lo kuenga li ti maboko akutazo ti kodoni ti tene ala kanga yanga ti azo so kue si aye ti ke ashoni ye so si ala sara na li ti kodro na mbage ni ka ngia ti awangoro ayeke ndembo ti nzangila ayeke lango masambala ti journal na ti lege ti bongi ni si ahunzi biri awe na centre martin ngoku pongma ndembo ti biri na lakui ni so atingbi tongolo na gospel ahunzi na songo benda ti tongolo so lo tuku ngubale miombe na miombe si gospel angbana ni ngubale miombe na uta nga si plateau lo yeke na ngangu mingi bungbi ti galactique ngubale masambala si galactique ti ala ngbana ni ngubale show na miombe Nja wando wa sango sano dapon de ke Lucas singa so de chindo osia.
1: Singa mingina na ton de Saint Stéphane ingombe tanga sendo wa sango ti tiala ngba na ngbonga ba ko so la kiran do so ki tiena muna wa mango ya osi. Ala ke ma e ke te ndo ngo tere se na tan sa ko sala.
2: Retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Alegi wara kwa singa chama sikati be Afrika, lakwe na biku wako otisi na biku oku, na ngonga osio tipiko tipiko mbite, na penze ni baleoko.

0: Ikiri gunda zokwe na mango radio ne kiluka ngonga pe kobe komite so atukwa tela laso to koni kwene nga chikoro kojoni. Ezianga ni tonso na mbiti so alona na mbake ta manango mbiti shogi lo sara to kwa so ti fatonga so na wabe Afrika kwe ala so ki babana mama ti ya mulenge na mbake ni ka faso tene ba sungo iri na mbiti ndali ti manango mbiti tenji ngusu ke dati singa na ngusu ke gande so atonda ni tonso na ndo ti manango mbiti so ke na pika 11 wango kombatonga na bimbo atene ala so sa ti tene aguza amulenge tala kana finini wala ala sunga si amulenge na ke ka wati so iri na mbiti tenji Fanny encore à la housse, voilà, Gwani encore à l'ingitonga soutené à la goué, à qui tondani n'a d'amant pas. Nso yani ya ke use tonga sula yana ke otai bugerata la keteni jusqu'à sina kotani singale ke mandanga yanga ti munzo angle ala so ke lununga na si ti sina siem da keda si akotani ti classe 6e ti sina a terminal la série A B C D Kwa safa nga tonso da manango mbeti shogi ya mupasa na kuta zoso ya ti mandaye ti gatonga na assistant de santé, assistant accoucheuse, transit déclarant douane à la soeti mandaye ti transport logistique à instituteur et puis nga le gako à la soeti mandaye ti gatonga na à madame ti fangwe na kete da mapa nanga manango agere ti ambeti wala kote alfabetisation ya kida akishu eri na mbeti lakwe na mbage ti ando su iloni ti fanige fade na biko oku wakanga na biko oku alunu na mbunga mbasa mbala chinda pre jusqu'à ti sina ngongo tape kobe komite aduka la poso zianga dana mbunga miombe chinda pre ya kanga nana mbunga be komite singa tene kwenzo ni wachisu a iri tene chia yiku sifa ningi ya la pika singa na molongo singa soa ki 72 04 92 92 wala 74 18 13 19 Toko alone tonso tenti pa Karabada Olivier si lo fana wa Afrika te bani kre sa carte identité nationale tini la ngana mbeni carte ni wa ndombe tini so mlege nji so na kuta zo mbeni ake ti tene mlege na ni butu na kutu kutu tini wala permis de conduire selon onda na zo tini zoni pe kweso le ti lo atina ndo ti ambe ti so ifani gena iri ti Bada Olivier tipi kasinga na nina 72 25 19 25 wala ngati so kwe tiza na da fonde ke luka si na zoni pe maboko tini alingi tina ndoni Toko atene ti Jerry Gayel ki ngina onda nazo ti nzoni be kweso agonda ti tene na wara mbeni kete buzu ti lo so nzoko na yeke ti vuko si na yani tonso mbeti fama ti lo ayeke da identité ayeke da disque dur clé USB mbeni mbeti ninga ayeke ti gbatongo na kutukutu ti lo e puis na wungo ti nginza so si akono mingi nga mbeni ambeti ayeke na yani ti ayeke na ngiri ngangu na nzoni be tongaso kweso awara ni ti pika singa na ni na 72 42 21 56 wala za na da fonde yeke luka si na nzoni be lingbi tene nza maboko tini na ndöni tene mbeso atoko ayeke ti vundu na gbele ti kozoni ayeke ti asewa azen asewa okoye isa gotaya dalata asewa ndema ya oko e puis ala sara tokua so ala kuayeke na ngbage ti gba bakamba sambala ala na buta ti bongi na kota vundu mingi si ala fanga asewa songo ti ala na yongorondo wala na buta ti bongi tene ti kapa singo na kuâ ti oko ti ala yandia yvon francis so ayeke tambura tongaso lango ti la so ayeke da biko oko so ayeke kota kengo bi so ayeke tambura ande na mbeti ti asewani soyeke na mbage puka ndia lege ti kasai so si lango ti kekeri yeke amu kuâ na dakaka asigi na ni awe so ayeke hona ni na danzapa saint-anne ti kasai amatanga ayeke tambura ndöni so mbelango nzapa ngbi jusqu'à yeke hona ni na mbage ti mboko landia ala si ague tene awende ni la ala bugere ti asewa songo so ama tokua ni so tene abi na me ti ala so tokua na ade lingbi tene asi na me ti ala ape asewa gonga asewa gbosado melo bakito nga na asewa zagindi ala so ayeke ti bangasu bakuma tongana zoko ala bongbi yanga ti ala na vundu ti fa tenë ti kuâ ti wagongo koko gonga francis edouard lo yeke biringa greffier la na mbage ti ndokua dengongbanga na gbata ti bongi gi e si lo wara gi kuâ na laposo so alondo ti tene ahon so na ngbonga uta pe kobe komite atene ba tenë ti vundu ni na ndembe so ala bongbi na da ti wakuâ ni bia ni so ayeke na mbage ti katin la mbage ti dama la mbrimbri vakasui iri ni tene kwa ni waso ake kala sela bumbi tenchi vunduni fademeni toko ake wande awaese afana ase wasungu lango wa matango za kitambora tenchi singu na kwani menanzuni be ya bugi kiarata za kusa maniso tene ala kamina ala soto kwa nani gichu warala Toko atene cha sewa ya kara, so la fana sewa songo chala atene chi kuta kengo bindali tiyo kuchala ya kara Henri Sylvain akitambora ndetonga so, lango chila so na dachi wakoni veni na mbage chepe ka 14 chaki na mbage chisu na lege chibuali atene gi lege use na mbage chima mboko chala chi wali so lege chibungo na mbage chiponchi so so akikasi ase wane abumbi kandu ni akikate nchi kengo binila lango chiki kireke ande ya mukwani na kuta dangazana na yachi circuit en awe fadi ya kekirna ni kande titene ya gufaliso ama tanga kwa tambunga nga nduni akionga na nito nga sana mbake chindo kwa chi HCR magunga na nina dachi wakwani legi yako nga danza pa evangelik frère ti castor nandeme sume ni buku aziso tene titena la kusa sa kusala biryoko na yaka Henri Sylvain titena la suma bako chala dachi kami vundu nga na siwani asiwa yaka ragugi ratazo kusa matu kwa suti kambini Toko angba gwanda funono ndeke luka ase wa gonifiye Diabona Sara Farafe na vundu mingi ala fana ase wa songo tenji kwa chimulingi chala gonifi Salomo Emmanuel Luwaragi kwa na lango balako chinze sola na mgunga umananchi laki na poko chumendro kobela Siate neba matanga kwete nisi kwa kwa netamora ndegi na biko utawa la mercredi so Epa kikuchilu na ferma cha sewa niso ke na peka 26 na lege buwali Chifaso kiangobina nbi tamora ndegi kekireke la Ndali ni tu kwa soa gomingi na mbake cha sewa bakong Agunga mbake cha sewa inyamse Soa kinangatachi bongigi inga liki ya konala soa kinabusangwa Ase wa toyanga nakwe nakumbu nakumbu pardon daito afatene chikwa toyanga Cedric Martial atene bate chivunduna abumi na bakati seidumbu na pekochi danza pa aibekla aike duchande samedi so sia matanga kitambo atenje singo na kwani nina la kuyi hata zokosa matukoni tene akangi na la soto kone kichala Toko alondo tonsuna mbake ti pakarangati Antoine na bakati galaba ya troa la lofana sewa songo lofangana sewa bonivtoa asewa bofidwa teneti lango balushu na ndoni oku ti kwati babacha la itachala yama le Claude atene ba kitambora ndeki na lango bala kwa ndoni kumba ya ti faso ki vendredi wa biko kuza gasula na dachi wa kwani sa kinabage ti cité nzale Peka 13 la na peko ti ngbele OCRB na leke ti boaliso leke ya konga na ti toko sa tene ni mungu eso tene ni kir singila mingi na ase wa songo so akuta ti mwa mboko fade nani na leke ndende ngwe ti duchi mwa ndera ti ani sombla ngo nzapa ne ti maboko ti ala tene ti ngwe ti vundu ni so ani ona ye ani singila so akonga mingi na mbage ti abofidoa ase wani la so ayeke na si ti franzinga nga na ase wa songo so ayeke na bota ti bongi wana ndo ndende si amu maboko na ani Ase wa wapo ala kina kota vundu mingi teneti oko tiala wapo Andre so londo titelo waragi kwa lango bala kona ndoni utaso na pekochi beni ndoroko bela sa tene basi ngona kona kitambora ndegi na lapo so soa gaso na ponchi sa peke dezo mageti langbashi teneti vundu ni ala bumi ngagi kana mageti sa peke de langbashi niso ndani nila ase wa wapo ase wa koshkomba na sewa ombaduka chigba bacha sewa la bumbi yanga chala tonga na zwako ala fanga tonga so tenchi vunduni na asewa songo chala so akina yongo ondo na bata chibungi giesi abunga girate so sama tuka nyo so tene akamina so tuka nani michi warala toko chwa kwa keke unza kbetile chi la funde kiluka sewa keto sewa ndaka Aki na kota vundu mingi, si ala chifa tenchi kwa chi mulingi chala ita chala Grand Lake Antoinette. Ainga biyo lo mingi na yeke chi sauti gendarmette. Lo wangi kwa gi bo gitonga sola na ya chi lango na mbonga usho chi la kwi la chi pi kwa use. Chi la mgumba ya asinze sola. Sito kwa so ateneba agu mingi na mbeke chi asewa libanga, asewa njia, asewa musumbu, limasa. Agu na mbeke chi asewa biyaka, gbanji uhumi, asewa sango. Leke yako nga tukwa suwa tenebaa guna mbake chia gemusu. Nga afana ala suwa tena matanga kwete nsi nguna kwana kitamora gina lango chike kireke. Na dachia se wana mbake nga rabana pekochi chef. Na pekochi chef bapa. Suti fanasi wa sungwa teneba kengo bini ya limbi chite na tamora gina lango chila so na dachi pakarake tutuma. Nzoni be aku kiasa zoko sa matukwa ni si inga si wasungoni sote akami na ni tukwa so si alingi tena ati na metala mbani tukwa ni alundo tunga so namba gechi ndokwa la so ake sa akusala tena tima ingo ngale kiyako na angu chi dada na koro sebe Afrika ndokwa chi enerka ala kwesa kisa kusana nambagi nika kutando kwa indani ala bumi yangati atonga na zwako na vundu mingi ala chifana ase wa sungu tenechi kwa tiyoko chala kolaborator chala viri iso iratula ke mungbi bato sibor tibo kom atene babiri loike chef ti centre nambagi ti bambari la na kutando kwa inda so ake sara kusala tenechi yongo ayi wala transport nambagi ti depete la ti bambari iso lo waragi kwa na lango Gumba ya sinze su sifa subi kwa use sa onlani kasu na pokotu mini nda uchi legi. Andali nilo su biyambia su ake bate ni chima ingo chi angu chi dada wala wachi dada na korose be Afrika. Legi ya konga na amukuzi chi konsi administration chi ndu kwa chi inerka. Ala kusa kisara kusara na mbagi nika ala bumi angata atonga na zwako atina nika mivundu mingi. Na siwa chi akula chi kolaborator chani supi anana sa kwa su ake pakara. Mungwi batu sibor tibu kom. Nanga legi ya ko fademini tu kwa ke mwende wesa ke fa lango wa matanga sa kitambura teni chi kwani. Tangati toka kwe alundu tonga sote ncha sewa damba bengi ya sewa singa swala kina kuta vundu mingi si ala fa tonga sote nchi kwa chumule nge chala gogo damba michel luwaragi kwa na lapo za swala ndochi onso la mbunga masambala chi lakwi na kuta danga komunitaire na pokoti mingu echi kobela atenebate nchi vundu nani bumbi na mbage chi la kwanga mbumbu na lege chi sokambi Oye tisukambiso meba fadimini to kwa ke onse fanase wa sungu lango wa matanga wa siake sigani na kwani nilani puki kirata zo kosa mato kwa nite nchimu lengecha ni sote tena kambi nala soto kwa ni abala Nandoti to kwa soa to kwa chala kwe aluchigeto soa na dafundi kiluka la ikir singela nazo kosa mbala kwe tena soro sompo 9FM ala soa ki na achivundu etene bala kwe na lego chi kambi vundu la kwe nala
1: Radio Ndekiluka, a Doufade, a Peko, Tia, Tokwachala.
0: Chini mbese yungzi tansona hatu kwa chala we mbungana sinandoni bala kwa nandoni miyambe ikir na achia mazoko mazoko nigi kete tansua we tangana mbunga lingbene tansu izlegi nala tenitindoro kwa singa angi nandao Les après-midi sur Radio Ndekeloka, on y va tout doucement pour s'arrêter très sûrement. On embrasse ce titre avec Hiro. Papa.

Donc quoi, un bâti tambour à l'onamba geti pakara dan boy oué fio narcisse, sous le keko jour conseiller là, na cour de petit bambari, pakara zan ki fo chrysostome. À la sara kousa nambageti enerka, la sara tokwaso, ligia konobat na ligeti asewa oué fio. Tibi na metta se wasa ke nambageti bourreau. Et bougirte la asewa bourou, ça qui n'a pas été boussangua, ça sera, boutati bungi, ngana la ti boussangua, asewa songo, teneti kwati, okota la itatia la, abinga tu gosam migiti, asewa sasara, teneti kwati yapakara, oué fio sa dubu le nereti fiona, me monique loa, kwa gina la pour 72 onso la, nadanga communautaire, a te bagina pokot miniko bela, et puis ti singona kwanan de son, benike kere ke kande, wala biko ochoan de osia matanga tamo. Atenti sigmo akwani me bala bumbi tenti vundu na ndoti mulenge tulo kozo mulenge tulo narcisse danboy wefio soa ki ndugu na danza pa frère ti damala centre ndalnia sewani abu gerta zoko sama tukwani ti kamina so tukwani wahala tokwalo ndo tosu na mbageti yombia so ke batene ti maingo nga tenti yangu ti tata na kozo sebe afrika ndo kwati enerka ala kweso sa kusana na mbageni ka la bumi yanga tsa tonga na zo ko na vundu mingi ala fatene ti kwati collaborateur ti ala mobig bato cyborg tibo ki fa reso mobig bato cyborg tibo comme le kibiri chef la ti so na mbageti bombari lo goza ti tene lo ragi kwa na ngumba ya sinze so tene bana pa kochi minda utile gila lo rakwa ndali ni ya pakar le sol ke bien bien ça ke batin ti mangonga na ngwa nguti dada na koro se bien afrika liga kokota ndo ko inda ti ndo kwa inerka ala kosa sa ko sala ka atena ni bumi yanga tani tonga na zo ko ni kami vundu mingi na se wati collaborateur tani na ni fana se wasungu zombe ndo kwa ke wande ti tena falango wa matango za kitambo ka tenchi kwa chio ko tela ni ani bugira sa zo ko sa matoko ni tena kami na zo to kone ke tiala. Ase wanga kutu patase ya kire singila mingi na ase wa songo ala kosa ki ya turuku ala soa ki awa mabe ya kudati tene ya muma mpoko na la fade na ya chingu ichi vundu so ala onda biri na ale gendende tene ti matanga ti singu na kwa ti oko chala biri Jean Christian ga kutu patase so tamora lana lango bala kwa ndoni luwa lani kwa na lango bala kwa ndoni oko chinze so lani kasi ya lukwa ni na lango miombe chinze so ikida ndali ninga tinibani kire singila mingi ngina si wasunguni so godata mu mpoko nani ani sombela nzapati tene abena kras na ndoti zo koko kwe na bugirata zo kosa ma tukati singela so tikambi tukasi singela so si alimbi titi na metela so singela alimbi ti wahala.

Sembeti mosokota itati na batati bota ikilekete teneti mitiara na wagosinga tina batati bota timone isango. Tieti pene swa tablaka wala iti nzima na begeti boda fade fade swa.

0: tuvutire jean alango ti bikwa kola son adaforon de kelu kana pe kutimu zapaso pike na batati bongi gona batati bodai ting terrain na lor mbose ibarala
1: Idris ya ya bara mingi mbi bara la soko ya ke duchina ndembe so ti madafono na oti ndeke luka.
0: Ima temene ti kpe na tambala na batata la kana boda.
1: Mbwimbwi na kati kombutu si mbine ti kpe ne abagigi. Aiki na yanga ti ndapere na mbonga use tonga so. Mbeni wali so lolango ne ati dachilo. Andaka ne ati dani mbeni ye tene chingu mingi. Luna ameni tene ota aiki lango ne ati dani. Kota niso ayoyongo apeti limbi tonga na metre use aiki da. Si ameni kete ni use na tereni. Na so leke lango, leke ma bruitiye aike sara na yati dani. So leke mule geti sigi, andaka atene so aike sigi. Si atene so asigi, aluchi na gigi. Lo mule roti ege mbeni itachilo chikoli so aike na tereti dani. Si itachilo linga aga, si abayeni, ala kbeloro aigi mokonji so aike na yati batani. Si ala iringa ameni sewa na tereni, tigati bayeni. E ala duchi na tereti yeningi asinanda peri. Angbonga miambe tonga so, awali so na itachilo na mokonji. Tia tigba vakani, gana ameni sewa na tereni, amulege agwina bege ti autorite ti boda, si ala ngalaga ala bayeni, na bango yeni, ala filmeni, si ama seka wali so na itachilo, afa bibe ti atene so na autorite ti boda. Na arokotongo sango so e hokoto, na yangati wali so gana itachilo, ala fabiani, aike meni héritage so abagigi ala bénéficier nani na begeti akota ratala so alondo na akota ratala asina atatala na mama tala nga asinala aikechi so nangu okoko ase watala so aike mukobetite na atene so mbeneye lasongu balako na mbamba wala na 2009 si atene so awara kobetite pepe atene so agwe na bangoli na ndoti ambena sewa titene amunala yetite si yako azoni asara ni pepe si atene so na yanga tinda preso asigigi ti fangonzo ti betala ala fabiani so nzara agbu ala si ala unda kobetite si auto wite ti kodro ti boda na gango so ala bayeni ala yeda biani titene ala guli tala ala soro mbeni lango ti gi akobetonga na ngasa loso ngana samba ti gati muna atene so ti kai na nzara tala atene so afabiani aiki ala si ala ike na gonda ti akpale so asina ti boda tene ti so mbeni ye ambena wa be Afrika so aiki gi amo soro ti gbe ti sese aiki wara or tonga na jama si aiki bile na beke tala pepe. Ambena la songa aike ga, si ka imbe akumba tu proje aike bile na bege chala pepe. Tene ti so nzara sara la mingi si ala singi biani ti fangonzo ti bechala. Ba aike asango so si erokoto na bage ti budala. E mu merci mingi na la so kwa kedu chuchu andembe so ti madafonono ti be Afrika. E unda la nzapa ti batala, ga ti bata inga, tonga so eti mbi teren ne atyamina sango.
0: Lor mbose tatene ake ti nzima, ake ti mbeto, ake so atamana la batata la kana bodala, singila mingi so si yako tazo siko dura sina plas ti atene so si asigi na ti da, ake kozenga na wali so ya kamani pendre, a itako sa kana be Afrika nga amanya wa, isara be akola ita so kana batati boda, ita la saranga iyo tanso si beta tene na ye, titena yo batati boda na nduzu. Meti ake na mbege kandali te kosa katamlande, lor mbose, na peko ti ayi soko si atene so atene, nga na kota siko dara sarande na batati boda, singila mingi nala.

formation biblique ngana amakanda tilo kwesi ndoko ati ami soki tia donai mission internationale na makanda mingi mingi soki na yani lo onani na carte d'identité nationale ngana bini appareil soki téléphone nzoro kona kiti wo ngana chaise plastique na buku tiza pasa ke bible na mina mingi mingi na tereni na mina ngoti ngiza soki saki balusa na mina ushwa la 24000 francs CFA lo tumina na la kosu soki na patati bongi sala za mboko ndote kosu téléphone dege atala legi ta makanda tini soki ngango mingi dite na ala pika singa na Gestionnaire na biki direction générale la tif fonction publique ala kana vundo beta sato kwasu na songo siwa koti fatenti akotala na se wati tati boro na biki ti busangwa itati sasara ti biki ti bata ti bongi na ita busangwa na songo siwa koti fatenti kwati akotala ita tala se watala ya pakara we fio inga lona ti fio na monika finitra onza langa bala kan bino utati ti fondo na mungo shu na biki ti danga community na bata ti bongi kana peko ti nduru kobela sian la kwati ta swandi gi na langa bala kan bino mbeki de soi ki da plastic wala kana ngata lango ta se wani wala ti ya yani so bien na ki narcisse dan boy we fio duro amiki dans a parti frère ti biki ti dama la centre na bata ti bongi gi sala soti inga tena la pika singa 72 73 19 54 72 Sibokoma akishafti santa sibatati bambari finitu la unzi na chinda utilegi swa tambla fadili na lango kumbaya chindeti fondo ndalte la kusa kasa kusala ndalte belegbia swa batenenti maingo tenenti wachi dada nguti ongo kana president na konseini kuku kwa la kambi mwana ita fadala kasa nebitu kwa te afateka pati matanga tisimu na kwa nandi sila swa matukana ndalte la kambi tukana na aveni ase wati tongo nda na batati bongina ase wati woyoro na batati bongina ase wati boku ase wati mbosoro na ase wati bau ase wati tongo nda na batati bongi na sebati kabana na sebati daulu na sebati koye tene na batati bongi na sebati bali na sebati mboyo abu migale gya kona sebati sunga na mbiki super fatuji satima na sungu sewa kwe na ita na yae ingola kina bundula beda sato kwa tetika pati kwa cha kotala itatala sewa tala pakara yanga Alphonse suwa kimbene magistra lukunga mbene ansia na mbiki danza pati apostoli keti mbiki ti modua finitula unzi na lango tila apostola ngo menati nyeti fondo ndali nila toko sa gwe tenta songo siwa koko ti batati bongi na so ki na mbiki ti wangu peti vu wala ti mbosoro satema ai sanga baita koko so si ya ki na batati bongi ti kapati matanga ti ngo kwanza ki tamla gyalango ti biko si lango bala kono bino merande ya lekele kota biti kwa ti tasu na ngada tlango ta se wanu so ki na mbiki batati mbosoro na ngo iso mbiki ji ko to kwa na da fano nde kiluka asiana na kwa na nda pre na mbiki ta kakati hospital general na batati bongi ya ki ma de passati la wode finiti ta so ndi ki na mbiki ti kakati or kidi sa to mena la kosa ki na batati bongi la matoka ta sabi zona la kambi to kana fenso si ndo ti ne iji ko ge ase watinga kutu patasia la sato kwa suna songo si wako na bundula beta la na ita kwe suwa kina batati bangina kutazoti kodro ita ti iso si ya kia militer nga la ita ti suwa kina chada za pako kwa songo si wana alie ita kwe ti batati bangina zoni be nga ita susi galane sana beko ndali ti mungu iti mamboko tala tenika pati kwa suwa tamla fata lango balako nbina ako tinze tima na bega kwa tamu mungu poto na Paris si alukwa na batati bangina fata lango miambe tinze ti fondo na ina batati bangigi tenati Jean Christian nga kutu patasi swak

0: singira minga ta front de kilu kala ko sala mai nan dusala ke da na ti kwa singira suna bi afrika
1: kambo mi bale bo mi mo kilimo bimba
0: itakatiza wa da mo kete si le kete te gwanera sa.

Waitati chimeke ndo kwati jandara meriso si yake maifade fade so na ngati kwati pedia tria te bala wara mini bati kerere bati kerere ha na ngati kwati la kana mbeke chi pedia tri ala koso si na nimesa na batati bongela inga kala gisa mini kerere tala tena ala bilete la ngati kwati pedia tri kasi ala batra kerere tala la muna limiti tena idela sala kwazi anga da bando.

0: Ikeluka, votre radio de proximité.
1: Merci à la rédaction de Radio Ndekiluka, 20h22 minutes.
0: Radio Ndekiluka, à Tokwatiala.
1: Kana tatu kwa songa gelemi jiko na ngati kadura kita sewa ti guga na batati bongina sewa ti gusando na batati bongina sewa ti melo a sewa ti baketo ala kina batati bongi na sewa ti zanginji a satu kwa naita kosa kina mbiki ti bakuma la ti mbiki ti bangasu ti faten ti kwa ti maître Goga Francis Edouard soit qui greffier principal ti inspection générale ti service judiciaire na batati bongi fini ti ta soit amba dans langoti la posola ngabala kwa ndibine wota na mwota piko ti beko mite plastique kwa ni animbiti warani na mbiki ti damala saki na mbiki ti vakati kwa ni wana batati bongi wana kisande mbiki tukwa tena na fateka pati matanga siku na kwa nandi sala soa matuka na mbiki tala kwa mbiki tukwa ni ase wati azen na batati bongi na ase wati okweye na batati bongi isa na batati bongi na ase wati gotaya ase wati dalata na batati bongi na ase wati ndema yaoko gana abe asa na Alain Pierre ala kwa kana kwa vaka mbasa na batati bongi asa tukwa suna vunduna ben na sungo se wako ti fateka pati ngo kwati yandia Ivan Francis kitamba tonga sun ala ngoti lendilaso ko tabiti kwa kana ngata ngota se wanika lambiki pou kanja so kana ngiki sako mbiki tika sai ke kere ka nda pou fada ski amila kwa sun mbiki tika kakati community kana bata ti bongi ti mo pasa na sambila so kitamba mbiki ti paroisse ti santa na ti mbiki tika sai na mga bala kona mbiki oko ko so kwa mbiki ti mboko kala sa kona definitive ta so nila ala tumina na la kosa kina na bata ti bongi ma toka takangi toka na veni ase watinga ti Antoine na la kambi bakati Gobongo kwa na batati bongi na ase wati ngati kula sato kwa suno asongo kwa kweti batati bongi na ase wati bofi dwati bata bofi dwa na mbiki ti batati bongi fateka pat matanga ti kwa ti langu balushana bino ku ti akotela itatala ya tala sulu bena ki amale Claude ala lekereni na langu balako bino gumba ti ti fondo ni langa tatlango ta sewani so ki na mbiki ti sitinzale na pika 13 na piko ti o serbi jilege ti bwali ni la tomela na songo se wati batati bongi ge kokwe na tiko taka pasola na la soka na batati bongi na ita soka na yongolo ndo na tiko taka pasola ni mitezo kwa ngona peko pe sela so matoka ta sapi ndo na kanji to kana se wasu simdo tre diku ke to kwa kita se wati goni fe Julien na se wati deambona na batati bongi na se wati Ferrari na batati bongi na vundu na betata sato kwa so na ita kwe ti fatene ti kwa ti goni fe Salomon Emmanuel la finitla 11 na lango bala ko ti ti fondo na monga meneti la kwi kana peko ti bila bongo kwati tasa kitama ya lango ti merko di lango bala ko bini basa mala na bigi ferme tasa wa na pika 26 ligi ti bwali to kana gonda tasa wa kusaka se wati bakanga nyamse na gwata ti bongina ita ti bigi ti bosangwa sala sama to kana na bigi tarabi tena ala kambi to kana na avenue so si lo tena idiko ke radio ndiki.

0: atenda kuju sitene ala mana bina ni wala la kambi
1: doto duta da wala nyei fala pika singa aza temoyaji na aza information aza limona video ni stop atena okupe na gindani njoni pe afana zote ne azwa inga ni mbombwe adisipe duchazo singila mingi sola yeda si aza a reunion aza akusasa akasi ala gaida dushina atereti minza pika patara na iso
0: iki singila na la kwa berti
1: nazo sosia pika singa ni oko kotitene amwa kambisa fabibicha la awangu mungo maboko ti tarsis et lazar banga nandwa maseninga asa asala maleko ti polele nando sola keda timbi fadene angati singa ti pika patara la akiberti justin amazoda ti la soa unzi awe na ti anda pre ti sarabisi na leke sa kwa singa pika ngwa patara fadea leke magia poko cha kwa singa ti yeni na lakui aso awa fade pasa pe même to awa fade pasa kwe fadea leke mapoko ni nzoni na lakui na itena na nzoni langu tu kusala ena leke timbi tere kikre ki na ti masina service na sa mina kwa singa me apika ngwa patara ni na mina langonde za langu sila soa yapo na zokwe angbala kusi mandafion de kiluka kendi sa mina kwa singa ngwa tigana pokoni me ala kusape la soa ibiko oko aki avu la parole femme si aki wande na Stevenson Herbin Walou soa ki gandiki tisa akusana la

0: entreprise dès notre accession à l'indépendance.
1: Wakanda a mené une lutte.
2: Ici, la Centrafrique.
3: Dosso. Pays Africa.
4: I barazo kwa sio kima dafonono ndekeluka yekila kwa nati kwa singa mba iti be Afrika ingbala kwa ti saratene ti asultana ti o ubongi si nalini yeke saratene ti sultan etman.
2: Ici, la Centrafrique.
3: Dosso. Bay Africa.
4: Kutara zavi mbele, soke ginda chia yena senda geti pongi ya singa giawe. Zavi mbele ibarala.
5: Ibarala mi yemane symbole fils ibara awa mangoi.
4: Tungati somilondo di tenani, ingbala kwa nati kwa singa, mbaiti Bay Africa asi ekisara teneti a sultanati o ubongi. Ala lengwi ti tenayi, mungo maboko ti sultan Etman na administration colonial. Nanduti teneti kunumilani. Aike tunga nanye.
5: Ndi muna la singila. Na yingasua on ingwifade na toti kodroti si mbafade ti vunga. Na wa mango dafanono ndeke luka atene nando ti sultan Bangassou Rafai. Si atene nando ti sultan Etman. So amu mbatati kusale na pokoti Rafai. Angbafade ti tene tene ambela tene nando ni. E parapon na unda ti ala biani nango iso si Etman. Ake fade nandoti mbata tongana sultan ti Rafai lumu fade maboko ngangu mingi na a na administration coloniale française bangatiso loke fade nduru na Félix Eboué biti dabetia wa mangoye mitene Félix Eboué maratilo ake Guyane e na pokoni susi lo manambeti na école coloniale ti la France yawe agande ti mulu ti toka na mbege tige si kete na pokoni agamulu atoka na toti kodroti tonga na administrateur ti o ubangi enango isu lo sifa deka akelula lo sarangangu kwe ti tene kusala ti fango ya kati tukia abagigi na kodroti e zoso amu maboko mingi na Félix Eboué ake fade sultan Etman bagatiso loke mayangati munju le kenduru nduru na tereti administration coloniale et le mou même ambege tia zuso ake bando nando tilo wala abazengire tilo si le mou même ni le zan a disposition ti Félix Eboué si kusala ti fango ya kati tukia agande ti maingangu na mbege ti kemo gribingi la so a bien ereni mais la mbege ti kemo gribingi la si yeni a bagigi le moua bazengere tilo so wungo tia la kwa lingi baluse tongaso si le zala na disposition ti Félix Eboué si alala si agande ti fa na a ndoso amanja ake da tongana nye si ake fa ya kati tukia tongana nye si ake sala titene asukula ya kani titene ala kwe ala ba akudeni tongaso ala peti yoro tertiala na yati fango ya kati tukia
4: so akia kota mungo maboko tilo
5: ama boko kota mungo maboko tilo la elegi oko nango iso si administration coloniale a tisanga lo na yatia atene so lo mwande na yati kadre ti conseil d'administration ti AEF biani lo gande ti tombela ti teneza si la France ya sara kwe ti tene fango ya kati ala gana ako deniso na kodro tiye tongaso amolenge ti kodro apiti fayaka ti akeke so mbidolo ti fango ni ndoso e tongaso alingi ti wara ligi ti tene ala wara kofro ba ake akuta yesu Etman asara nango iso si loke fade sultan na mbege ti Rafaela
4: Xavier Mbembele na la inga lango balusi na gumba ya ti nzeti ngberere ngusaki ya kongwangu gumba ya baluta na gumba ya Etman awara kwa na Bangassou me ala lingwi ti fana wa mango kwa singa mba iti be Afrika lo unzi lingo gbia ti lolani tungana ye
5: bia ni udingo ti lingo gbia ti Etman nando ti sultana ti Rafai ake Bangassou na kwa singa soa on bitene fadi bitene ba Etman na ata ti roi Denis ti c'est ti Gabon nga na ata ti roi Makoko ala si ati safadi ala ti tene ala gwe akoka pa na ti matanga so aketo on a 150e anniversaire ti révolution française et ala uta so la si ati sala na eriti u bangishari moyen Congo nga na Gabon mais cause ti tene etman amu fa délégué ti gwe na c'est ti la France le que fade na paliti songo tere a onkwe le kangabe le gwe le sarab matangani a unja wa le mbaka wala nje utatonga so na ndoni ici le gande ti kiri et ngo so le kiri le sina bangasu yani le kena paliti songo tere et ndoso le gande ti wunda titene azalige nani amunani kutukutu ni na bangasu ndoso titene ni mulege iyo titene ni gwe jusqu'à na rafaika tongasu ni limbi titene ni ba a sewatini a wali tilo na molenge tilo so le zana kodro on ye titene ni bala et le temps le golo sifade na mbegenika bali tisongo tereni akiri a ondoni si ake mwande lo akiri na lo na mbege ti bangasu ndoso e tonga na kiri na lo na sese ti bangasu ake fade mbeni médecin lieutenant so eriti lo ake siso si agande ti sara kwe ti mu maboko na lo ti baton na si lo peti kai kobelani na tere ti lo me malade ni ahunzi nga pe e tonga na si na lango baluse na omene tigo na lango baluse na miambe ti nze ti octobre ngusa ke kongba ngumbaya na ndoni balota na ngumbaya seni ti lo ni alingi encore pepe e tonga na si na layenga ti lango baluse na ngumbaya ti oko nze ni so diani lango ti etman agande ti wunzi e tonga na lo kui na le 29 octobre 1939 nyawe ngana iso morgue akedape e a kutazo akumanda ti munju so ake mbrimbi na mbege ti bangasu ala ke buande li baton ainsi ala le kerembeni kuta matanga ndali ti kwa ti etman e ndosu mokeba ake mwande cercueil ti lo ake mwande drapeau ti la France a biande na ndoni e ake sarande kuta kpongo molongo na ndo ti lo ngbanga ti so amunju voko so na amunju ni so kue ake na mbege nika biani ala ke kokapa na ya ti matanga ti kui ti etman ni e ake gi na ngoi so si ala ga ande ti mu na lo mbeni parata kuta parata so irini ake la croix d'officier de la légion d'honneur so à la mouna lo à titre posthume dans l'angotula unjawe mais à onkwe aga à mouna lo ba akia kuta yesu atambula fade na mbege ti bangasua wela et tongana matanga ti kuitilo à unjawe ala fe mwande kutukutu si agande mu kuitilo tizana ti kutukutu ni si agwenani na mbege ti rafaye ndoso lo ekeda et on a sika we wenga vila ti lo akena kilometre oko ki batati rafaini si akena tereti vila ti lo so si agande ti onde kuitilo da ba aketonga so si lingobia ti etman nando ti sultana ti rafai a unjinani
4: singila mingi za pembembele kojo kapati kwa singa mbai tibe Afrika ti yenga so ake lutige inale ke tingande gikikiriki na akongunga so tiba sultanati zemiu

0: si tenti bongo aussi na bagie mo jira inso to na monato to sia watene parfois aussi mo kina nga dana la ku ya into so monato to watene ou bien mo jira into
1: bien a tembi kwa bisa kwa gembisa mi to ale aso si alimbi tembi kina nga da Biki na anga da tonso mitene yi gana 7h kwa ngi 12h mu poza mba fa 12h kwa mi yonga na anga da pa 12h se mu pozo bikwe na anga da mi go mi ba mengi na 12h ala teye mi kire mi ga 13h mi kire mi ga mi continue 15h awa biki na anga da
0: okay anjuni ti na mu wa na kote ti fungo bongo usi apali sumo wara
1: bi wa anjuni e mingi ma ti no de mi wa anjuni e mingi njone so bi wa tonso bi tambla ki rapet
0: okay
1: bi duchi bi fu bongo ngi njake gana mbi tambe ne sa mo kembi bi go
0: Singi la mingi ben ko jonte ne imuteno sina tangata geneti sosia kendo timizati gi remi yamininji imamini mozoko komi aji kote mingi so engu sosia ala na bichileta so jonga quand même sinila ba ala yongo wa imamini mozoko si ikige iwara geneti